sisilweva siyalu dukdom nassindeva daham suvandin hadaniveva gatalu indahita negena taramata visandumat ne samagaveva.